Non he jong nang litum, Sabina bepi la penaria sang ho kinon alun. Hala da kar jap across po arjulong tang lo. Adun tu hanurong pi kilon alun, hem pu nang kang hon, chini lo ninon, po arjik sinang.

nonhejong nang litup hanurong pi kilo na lun. Hempu nang kang hon, chini lo ne non po arjilo iktang lo. Aduntu Dennis Ronghang la penari sang ho kilo na lun. Hempu apan hirme non. Totang tila bang solun arjik sinang.

non hen jona ni tum denis rong hang la penati sang ho kilo na lon arjul ek tang lo la ke akas wani difu nang le tum jai me karjulong bom la ke kang do kardom ma jai me ang de tatang tel bang sa jai me ang de long pen pini ke rot ke padu si lon arjul lo nang ambika lang ni pi la penari sang ho kilon hempu pan le ropet na to tang te la bang so lon arjul sena

lapon apor nang litum kangdu kardamalo na jamek ang dai ngalong ason sonalon arjulang tanglo lake akashwani difu adunthu rupjili ronghang pi alang lilam the arjik sinang.

Út an ê chong sim đen đun phang giang rê mẹt mẹ giang kê a si rì ik li ham đô môn đục môn sang đâm dùi bô nê pran ê ma lin nang say đang ma lin nang thi ang si yang re met me yang hai ne a phai an e ser la thi chi yan e ser la thi chi yan po kha a ri sang thi so nang priyam si hai ne a phai an lo pon ki pang bang hai ne cha ve dam e hai ne cha ve dam u ron pi ang nam e hai ne a phai an lo mang hu mang ram

ham ea sir ikli ham eka deng wang sen san abin pukang sam chong sa vet ni klang do mon duk mon sang e do mon duk mon sang si hai ne a pai an ni me ra ni an po da kun lo tang he cha ve ve i phan e do mon duk mon sang i ve chi lo nang yu hu di dam nang

ngat nang sang e nang lo pe nang sang e si im po marang nang je a char nam e ji nong a lir an ka deng phong pen phang ka deng phong chan dang le yi be ji lo nang cheng sang son se nang e yi be ji lo dam ka deng phong pen phang e sar hem tun do an ser so dai chi yan

0: poi can. Ero me poi tang te sarem tundo an. Eser et sarem tundo an. Epun so ki en tang si thum so pa beng yang. Etum so pa beng yang. Etum so pa beng yang soi so kia pa nai klang jok mi.
1: Lapana porang nitum. Karbi lun bari malun na jai mek ang deng long, lun arju long itang long. Lake akas wani difu, non studio guri por pai troksi plengji kai kai lo, lasi adun tu delhi ben kepacita khinti lampen birta nang litum arju long po. Por pai troksi ra mit po pleng lute. Delhi ben thot kepacita inglis lampen birta nang litum arju long po.

0: mga sapo ki charli bang aning hang chet ason nona kai
1: kala kala
0: ke su pin su phan ki thek dum long long la pinangan po la alu su dum phan bang si che thanang gok le ya pa charli po angke la lang tum bang ki jui dam ka du ka bil hai bang si ong munak ti ki jui ku pinya program ta ha ya ta ha pola son si chihung ro
1: kala kala
0: ili tum kai la si ahok per bang ke metric pass tang lo high secondary pass tang tang te arts ta me science ta me lang litum enang po pena pia pu tum bang sta me ka che lang don bang ke metric pass tang lo pute da iribu bang ne kai ki ta che lang do nei ke charlie ko son si la su su charlie ma ke dam ko dak si ke dam ma ko mara jir pu pen si ke che lang ma ko mara jir pi pen si ke che lang ma ko dak si ke dam ma la so bang kai ki ta ili tum lang nei non bang ke ili tum ke thek long bang ke luplot titi gari motor ke pavek pen seng lo kadu bi metric pass sang lo te also mar la son si ke hang hang mane hala ki cheng a ku pen foundation men jong si li tum a ke khang ka we mate la so so mar ban ke bai pen ke khang a we putang te la tum nang the tang lo dang te metric pass lo lo dang te la tum ku pi de ke hang son da du ko ti mane gari do nai ta e mobile do nai ta ha jat ta ho po la son a system po la sa bang ke pinangan no so mar tum he di mobile ana thu initiative en rong po lang rong po game pa thu to lai bodi ki charli bang la tum tikuk da titi
1: non la penan so mar ke li tum akhita dolo la degree ke pass ta ta degree pass de tna phi la tum copy line se kilut si ke me copy degree ke en thu si ke me la so puthak penan dong kamang hu dolang la sel sel tak thani jama sa
0: kalang lo a hok pet bang ke kalang lo la degree tang de lo tang te ki charli ki jur lo buchi tin ko ti
1: kalang
0: do pig lang litum ki charli nei la pen guide abang litum en identity
1: kala
0: ilitum guide ke en bang ke nang sot degree tanglo pulo tang te mane ilitum bang ke free that titi so organization long ado belo na chera pon ang pohe sita me la me thang khai phan si ki cherai kom phan sita pu ki charli nthu ta inton de nei la sila isialam ke non la degree tang tanglo pulo tang te nang lia course ka prek do mate isialam ke nang li department nang le education but education and not athela education ana thu tanang le ali du pick
1: kala
0: aku nang le history ta son tak thak lo la so akang tu pen dong si pine te nang le aku aka pre competitive exam pi du nang po
1: kala
0: pine acs ta ho ias ta belek belek du pick mati la si ili tung ke la graduation tang tang lo polo tang te ili tu maka pre ec pen ke llb la ta ili tu men me lo
1: kala
0: athe non aprang lai lang nam non bang dolo ili to khai la so aprang ke ili tum ko pine son ba ka kes punang ko le la hai ka du bi pine cho ka chi ni ja phan anta aprang ke ili tum khai wi ta non bang ke la so ka chi hung da dolo la si ma tang der lo tang ti education ana thu enang po jak bang ke m8 ta du ta me dak ili tum a lang he la bang no go le te gwa ti dam nai se la so kang tu yang deng yong si ili tum la bi ba pass de pen aku akapre kakang tu yong si dam lo pulutang te nang li MA tang tang lo pulutang te master degree tang lo pulutang te ilitum net slate lah ta pi dunang po
1: kala
0: aku nang li competitive exam nang li CTET tang ho lah ta nang li pi dunang po
1: APSC
0: APSC UPSC pi dunang po le te ilitu akhai ke UPSC pen ke pas bang ke non mat ke
1: jum
0: ulang dui stami jum ulang si lah hai olong si ilitum compete nang po
1: kala kala nang like dialeta charlie allo bieta charlie allo
0: galang
1: la si non oi ki mitum phanang li hin ben thanik thak la tang det ka charlie tang det pan copy lo ale
0: la lo isi pen ke dialet la pen biet nang li biet por hi tang tang lo polo tang te la stai si atowar lo nang li biet charlie do nang po athe non bang ke inut than bang apun chok lim nang polo tang te biet do wek nei biet a wip lu tang te mane hala government long anom sin nang lu tun te dat po da si biet tang lu tang te biet nang po la pen dialect nang po dialect pulo tang te la bang ke elementary apart ba
1: kala
0: elementary pulo tang te la ke isi apart primary pu do pen primary pu do primary pulo tang te la ke class 1 to class 5 apart primary pulo tang te la bang ke class 6 to class 8 lalo aku secondary pulotang te labang ke
1: 9
0: 9 10 lo aku senior secondary pulotang te lagi 11 12 la si la so than bang yong si manji pulotang te nono bang ke tet ta ke nang so angena ang li tet pidunji pulotang te aprang si nang li

0: cái chèn cái là tôm hót dồn po so phi bang cái là càng rì càng càng po hót mu đang để làm gì đó chế giá chế giá po ha có bắt du bang cái là tôm drugs anh ăn cholo đang tan par cái uncontrol control nè là
1: cả là
0: à hem à pen là so cho nên gì anh cái à hem à hót mu chính hú po có bạn này hem chong hú po à thế là tôm cholo ông vek nấy mà tê
1: cholo vek
0: mà
1: nấy
0: này mua là biji cái chip piang đen anh lo tang tê à đón arab chi chi ni nè là à pia po chi chi nè là sẽ initial stage sa hút là số số của PC cái claim cái đam mà yong si ili tum api apo la pen la guardian na tum punon la so bang yong si lang dun pa meka pulu tang the di la so pen joki la pen ahuda dak bang ke la khela dhula pen ta la tum phan anning co curricular activities pe di la so mar phan bang la khela dhula pen ta sab ka anning rung mi ji la pen pa jok mi
1: ale du ji
0: ali du ji mane khela dhula na thu yong si la tum phan ai anning pa hang pulu tang te hala so hormung long tani chi bui chom nani at tok ki jun kang rida mangla tuma sa o mane jum che ji pusi ni lima
1: ma ting ni pon po
0: ting ni pon po la la
1: min ke la education lo ja
0: education no
1: churu pik lo sa la lo ke so mar ka charli mate ka charli ka pa phrang long mate ke ka pa phrang je along drama mate lam kan ko pa na ke nang so lo sa
0: la ke si ke drama putang te lagi cerap lo sia khai apan ba dak si pin nang na lamil tum chithan pon mi
1: kala
0: lun lam ben tum chithan pon mi sia khai phan kang thur pon ji bolo dang te la lun lam ben tai tum pin nang an ke lar pon mi athe pin nang an hor mu ge nang li kom ba ni phan chong si pa re ji pa keng bolo dang te la dak la lun lam drama ben da pin nang an ke il tum sia khai phan he di lar pon mi ma te pa ching thur pon mi la si lang nam lu pote non advance khai tum ta la hai pen sai dil mati ta me dak bang non mai li tum ta non bang ka sap sap muni tum che jar la hedi mane la hai ke claim ke dam tum han ta iti a isia por hot ke li tum man pi thek the
1: kala
0: la hai ke claim ke dam tum han he
1: kala
0: mane e la hai si la pule la hai pura sona si sem duk la hai si ta la bang e chok che ni li pu dai mang e a the isia khai ke pacing thur ji ka che lar ji pura tang te la met pen cheng lo ka du ko vi long ta la lam kan ben da pinang an un ke pache lar pha asi la sohor mu bang ke il tum bang phutin da rdp du nei la lo dang te dak pen si li tum e lam lun ben cheng lok kadu ka ve la pen muni da tum la dak ta isi e biji sidul do po la so long ta misen misen na muni do ma ti ho thexer thexer do la si dak yong si li tum e pine wool thek lo dang de pinang no bigi mi tum bang ke ko dak pata chilar po aura dur pen cheng lo ka tu eta chelar po
1: maka charlie hins
0: ke charlie hins ta mela dak si non isialam lo short movie siong si litum education apu tha da dak ta litum paklang me lo
1: kala
0: la so paklang lo lo tang te pinang an hormu ke non ke social media kai mati hadi la si alom so non 5 minute ke ber pen anta pinang an atum non ke ma jok ari deng long ta mobile do re mati di la si la dak pen si muni no phan nang litum mate litum bujai un pinang an hormu ke education ko pia hormu la kwana an important on life along kwana la kereng yelong muni ra kailong education ko pisa dor karlo pen ko pisa kenang sonai la sila dak pen ta ilitum la lam kan pen ta paklang imi ilitum
1: juru pig lo sa nang lipan ki jut si lo nang kar ji ta lo ka charli a amu akang tu yang dengan ke pon ji la pen methang la met ke pachan along ke beng ke phan ku pi lo sa
0: la ta galang lo la met abang ke li tum ke a ho pet ke rdp vek nang po la met ka via khai ke la ke khai ta khai pu ta ji pu no lo
1: chala
0: asi la met ke do vek nang po la sil so ke tik ku ka bang ke la lo ili tum che ja nang po lam jir ke tok hir jir ke tok la hai long ta ili tum che ja nang po
1: chala
0: a ho pet lam la met nang e plang ke la hir jir lam jir bel ma ti ha asi la dak pen si pinang ana lam ili tum ining alo ka ma tha lam khai phana son si than ji mom ji phi tala la met pen si dam po
1: kala
0: la pen la dak pinang ana ili tum ar pu the pik nono son isalam lo nang li dak ka tik kuk dam ku pi po lo po lo tang te ki to ka bang du po lo tang te ke lang bang ki cha ba ne ka por hi dun bang du nei la tai son lo
1: kala
0: la yong sa vi po lo tang te nang li dak ta tik kuk wek po aku ko mani abang phu ke ki tok ke lang ke thek sita me akhiya darave akhiya darave det pulo dang dang lige bio chot pamate la sila da galong tang ke alang li ko an ma ka exposi khai phan la met ing chu nei pa alang li ka matha da la so long ke jong se alang li jong se akhiya darave finance la sauna vi pulo dang dang alang li ke lage pu bi ko la sila da galong mang ta dak akhiya dat ke do do pu sinam pu nang ko pa

0: lalang lalang lipan bang ta rap dun si paklang pinang po laso paklang pipi pulo tang te laso bang ta le bedet po
1: kala
0: la pena ko hirjir abang ta la ta dorkar piglo litu hirjir tok thek nang po lam jir tok thek nang po pen pinang ana hormu bang ke la isi aprang la arling daily pu nalina ning do ta thek lo ka don ta do bom la la hai long pen ta li tum pinang ana lam thil tum charli lo
1: kala
0: nasi ladak ta nili kai kita la si chunam don don la non ta he churi dam dam nili sampri gimi pu pen aku isi ke la arling daily
1: kala
0: ladak pinang nang alam aprang li tum ji ne pinang ana lam ke he jola lo la si nili pu bang ke katikuk dam bang la lo kitok bang do ta la ke charli bang mane ki porhi bang avide te tili to pen ili tuma alam the ki charli bang hedi non son lamera mai long son tamil alang tum ki tok do de sang se ko anan lang tum chipad duk pola so hormu ta ki nam bang ta avide te tili
1: avide te
0: lalo te lata isi ka tikku ang thelu pusi nili pura la si nili hin ben ke chuning ri gang tum bang ke ki tok atum ko an ma ki lang atum ki nam pi tum ki porhi tum bang ki charli tum bang ansu se ong na lang lalo tang te ni tum la met te ing chupu pusi ni lin pen ye matha pa
1: choro piglo sir nang li malong swera pol sta minang li pen lam che than ji mum long nang li long pen pen ana lam radio kar jura tum ta mi ar ju long lo la pen chini pu pusi ning thelo si apora lam do pot pini bang ke ji hu ji pu ta jam bang ke la pan pen li tum ing ton pon ing nang non son dak thaka por che ton nang pote mu ke bang je por sta mi li tum ke chal dia mo kang tu yang deng chal dia mo tum pu che than pon tum nang sa pini farman mang ke la pan pen li ing ton ing na
0: oi ta cardon
1: cardon sa
2: la pan a por nang li tum tok lang ja mek ang deng along kang tu yang deng ke chal dia puthak James Rong Pi alang like Menhanse Memorial Higher Secondary School along a principal lapen khai lamet pen cheng lo ason tin asai long tami kaching hon pika bang phu lapen hut bang harmony beyang bang chu chu punang litum arjulai tang lo lake akaswani difu adun thu lun chito ajai meg ang deng long ason son lun arjik lo nang to tang te aprang si cases bokolia mate Volongkon haji ahin pen kilo nalun arjiklo na alun ki kardom kardom ki theman.

lapona pornong litu karbi lamar jana luna jai mek ang deng long san san lun arju long tang lo lake akaswani difu non studio guri porphai sirke plengji kai kai lo la sedun tu guwahati pen kapachita puwar anchilik baturi nang litum arju long po.

Totang te labang soja mek ang deng long pen pinikirot ke padusi lun arjuk lunang. Rasid Khan kiluna lun. Mujhe irsat totang te arjuk sinang.

nan hai jan nang litum ramdhenu lamarjan penlon arju lo iktang lo adunthu rodor sithi lamarjan penlon arju lo na alon kilona bang jubin gar alon alam theke akha ke dia

lapon por nang litum asamis lamar janalo na jamek ang dengelong sonsonalon arjulong itanglo lake akaswani difu.

0: pen ni non ningkan troxilo ni palar chong putang he
1: churupi glo tang te nang recommend tu ningkan me su beauty parlor abang ke kang pulo laso bang ni thani jima comment tu ningkan abang ni
0: ne kang pu ke 2011 ne ke charlie dun parlor charlie dun mang ke 2003
1: Tante nang mo pen pulo Guwahati along si training and dun po. Dela bahala bang so training along nang lipan ko pipi ason si nang etanik lala training along bang.
0: Basic course si nike ena suhut. Basic course, advanced course.

0: asel hai nail polish ta nang ninka hini ninka ne thom ninka phile bikok zita me nang nail polish ong se dolang putame la hai nail polish abong ke kreng krelo la bhai phan bang ke ki puji ke lake gel polish bolo ge gel polish ta mane me o la gel polish se phong le chi hi lo polote nang chiklo e jon ge nang dun lo la chikak ke lo lake gel polish ke chiklo jon nang dun lo ako remover pon sta me kak ke lo lake nang tum cepak kak cepak pray prelo remover pen da me pray prelo nang tum cepak pray pute nang tum filer long long filer bojar long long long la so filer pen sin nang tum cepak kak nang po kalite isi abostu long long magic magic gel pulong long la so magic gel long si long lo pulote la so magic gel hi nang po la hilo pulote la me thang che thar plung po a gel polish thang che thar po la so ke ki du nang po la si che hek du nang po la so hormu ba so a magic gel ki hita mane chere nang pik khali ichi mi mai chi mi long si pa pho chot nang po ereng long leke pholo pute la ke crew pik alo mane me mane ang chu ge so nang jing dat ason lo mane ki kru la se la so ki kru lo pa me pute cuticle oil po hormu long long la so cuticle oil long se nang jong se ki kru lo pute la hidun lo pulote la ki kru bangke nang me dat polom so pen enge extension pu bangge la bangge achimi si itung ge thon thon achimi thon pu me thang achimi bang itum ingtip lap pu ingtip lap sa ekdam pathi tai po sapapa me po atok ati anda itum sapapa me po filing guri pa me po critical anda itum ingtip lap po la si extension bang itum thon po extension thon lo pulote enge ge padding ke pathi bangge clients tum upor lo la ke padding oi putaning hang lo pathi hegi puta ani hangla la tum client tum a teng sini tum arjubon pok tum claim pon po gela so taxi itum inke biscuit po hipon po biscuit hipon po biscuit athak hi ate inke tum builder po do builder po hormu bang ni tum itum hipon po la ke pang tang phalo chimi la builder hipon de da phit ka ko led long pak kreng nang po la so hormu bang la so builder pak kreng tang de da phelo pute inge tumaku ulai po akola kreng krelang kreng pami melang pate aku pakreng thu po pakreng dang det pen ke aku remover pani tum musi puru ne kate chinir cham ditia builder bang la musi et pen si aku tum filer pen aku tum file pami po ashe bonai pami po la so thak se angke tum nail color pute me ko pia nail color ma dak client sum chong wai po la so teng si itum hidun po color la hidun po la so thak se top coat hi po top coat hi pakreng da pan arai rai tum ke critical oil hidun po inge ke patang lo inge a design upor lo ador ta plain color polote ador kom hek lo design dong se do o kaprek design do o kaprek pa bone a thai do o google pen se a design ke lang ma se ke wan pote ador mang ke so dak lo lai bang ke
1: la pona pornang litum sorlo seng tong jai mek ang dengalong inut kepang e mate kepamat anat thu along anong ka chathang klong sang pi rup di hun teron pi alang li ke rose gold beauty salon hem philo la pen hood bang hon mili kropi ang bong kapang e kepamat aputhak chihuchupot nang litum arjulong tanglo lake akaswani difu non studio ghuri porphai crazy rami thongke plengje kai kai lo lasia dunthu mumbai pen kapachitak vivid bhartiya jamek nang litum arjiklong po

Laki akaspani gua hati mahabahu. Karbing deng along nili bonti di mungpi, kado kavia pan kardong pajirsi karbing deng putra dang pontulo. Pinike aruni pai kripo bhomta arni. Pinia prangsi, pinia salam thi arjik senang, pinia salam thi mi ang pateng kertang. Kertang aron pepansi kipudam, lam tekeman. Aprang apinan kalite apiso tilot api, putot kidutu mate ke entu apansi, ke pateng pulo. Apinan keti arlusu apanke hemipi lapen, apiso keti apinso apanke hemipu pulo. Hemipi lapen hemipu pason nido, me ang lapen me kang tir. Apinan Teke bongkrui chudet ahimi pia pansi me ang pulo. Ajat ahimi pita pateng pajuta chok. Bonta lason me ang kapateng ke kertang. Ateke

0: chihuchi put ponji, Philip taru lapen prodibrongpar angpong, athipike, araki ahormu kichu kachipari ding, pen, asonson alam, totangti chihuchi put alamjir arjiksana.
1: Pini eri tum kar bek hai tum e bha ke me polel tum chipu dalo na ada all india radio guwahati station studio lo eri tum kar biang bang pen lo ke to ka langa thekser lo than banga kuru ake hai philip taro langle phana prong si kardom na pachalo kardom
2: kardom ka hai
1: taro ke hai eri tum pini la da kache tong pen kache thana jela mathe pi binong bang ke kar bi am phanga long hor kirim ke en ki bi la bang so putha ma sab so pese tame sing ki je than sena
2: to
1: taro ke hai aprang si nilangkar jo jilam thekela poson helo ele tum la kar bi khailong mate kar bi ham phanglong hor labang ke ha ele tum e kar bi pirthe nang ke plang rap ahot pen si hor pen si pache the pole puda sa tame
2: kalang lo ha lo
1: ela hor bang kupuan kirim ajutang ke me ka heno la pen non ele tum am phanglong ahok pet pen hor le ejutang pusitame labang so kirim ki bi ke en kupuson si ke theklong bom ma halabang so arjan nang li ke theklong kupuson lo
2: nili ke thekdam long teng la pohen lo hor ke ahok lo ela ke ele tum ajutang lo la ke arnam sili tum phani pinchong pilo arnam sili tum phan pilo hor bong arnam sili tum phani pilo la pen aka pre khai long sita do ele tum theklong hor mate wine pusi english pen pulo alang li tum jokta aka pre ka pre ka khai tum jokta lo hai kirin ki bido alang li tum ajutang lo la ele tum ta ele tum ajutang lo sita pinyar ni li tum ka chok dam de ke thekdam long ka la helo ni li ke theklong teng pen ke ele tum hor binong ke hor ara kali hor lang
1: kalang
2: horlang la ke thap pen si pen chong lo
1: ahok
2: ahok e tum tum mo pen lang da lang te wo kong ching a hi pen si ke man
1: kalang kalang kalang
2: te ta hok pet ke kangri det a babar wo a hu hai hai pen si pen chong lo la ke la por si thap pen si a ko an long ta me sang long ta me pati po pithu po mate ka pet hor po song tha fermentation po si english men po la philo tang te hala si li tum jun po hala ke alcohol kom he ka por si li tum jun si tai ofan lukson se bon sita pinyar ni nili thelong teng ke multinational company tum ka selam hor halake a hor ta alcohol jum pik hangjang a
1: pasanti do pik
2: ara kida do pik junotang te o pran fan hengno lasi ili tum junotang te hala nona a ove nili thekdam long teng te hala hai jun rong si ili tum hor lang bino bang ji teng ni dar si ili tum ham pha phan e si evil society mate evil practice ason mande ason jun nili thekdam
1: ta ta non ove hot mate ta non ke do bom ili tum ham phang long bang ke labang so jutang kar kan potong nang lipuji ma
2: la imethang ajutang chite ne dapsi bang
1: bang ajutang si
2: bang ajutang si rong nun rong ason no jo
1: ama si hala bonsi aket do hala bonsi aket thu hala bonsi aket lang mela poson si nono bang tento
2: so aket thu poson si matha dam rong si li tum bong krok ani pata si sa bong en rong lo ason thak si ili tum hor lang ajun ani pata arak jun rong lo apo si ili tum o ka pran da heno dag lo ili tum a economy mate tum atanka poisa mahata bang long dun ed lo ele tum hemalong selam industry mate a factory bang ke virder ason se bang intan men ge bang a factory atangka a hor si nangrong lo ason si neri thegam lo
1: a hok pet lo tarau ge hai nang la boso lam gene je neli penang an arni aprang ele tum e karbi ham phanglong ham phang ke theke dinga to pen char ju si la puson ar julong lo ele tum karbi atum bang ke a hok pet ma ponang le pulo hor alang bang se ele tum bang ke a hok
2: ahok
1: ele tuma hor
2: ajutang ele tuma hor
1: itu majutang ben kiribom karklika phejo pangri pangdon lompuna ta alang litum pulo horara ka bangke ele tum karklika phejo nonputa arna malong kele nang ji aronawe
2: ave
1: ahok lo tangte non bang ele tum langdam sena ele tum ham phangalong non pangri pangdon a hut jong si ele tum adama sarin thurji le putang te ele tum hala dak don rialong thailong ji hadak ebong progresi bong chini si bupo bong chena bangke pene biara bong si tarlok
2: deti
1: arjan bilok deti ahok pe pet kupuan le dam lo labang so jotang
2: labang ke chok dam de det pusini le thegam lo athema le tum sisa hor tar kok apar mute ile tum hor bong hor the bong krok bong chim la hai si hadak binang ji la pen ile tum la ke hor ke kacho nam kacho jor i hor muta kali
1: ahok
2: la ke aman hor mu por si ki pi tum na ke yoi ben si pinang kacho deng tum na ke yoi si cho deng de nai la si ile tum yong si nam rong pula tang te business mate beha bi par ban klem rong po ake he no na dam ji the
1: me pe kalam ju la ke jong dam labang ke alang le tum ta labang so than alang tum ka chinya teng ni putang te ili tum kar bia poromolok bangke bongkrok ke nangke plang

0: porom do.
1: Do a porom
0: Boy pisi tame sisa nang ke plang a porom ave.
1: A porom ave a holo.
0: Tang te nona bang ke hala bang so sisa se ili tum aju tang kang thura hut adamasar e kepachok hut hala bang so arjan si ili tum tar lo. La bang e kechok che pik alam si te pik lo. La sinon ili tum kaching ki kaja than pen radio kar jo akor te ingjir nang kar jo tum anta chiri nang po hala bang ke lit maju tang kali.
1: Ili tum maju tang kali hor kachon nam ta ili tum maju tang kali bong kro bong chim ting ne de ta ili tum maju tang kali ili tum maju tang pulo tang te ili tum ki jun sita abang phu tum si jun long choji guru sara tum aman ge do tum donrap wang alhi wang phri tum si jun long choji non ke alhi

0: klempon jipu nangli hin penakima halabang so nangli ninga matha joi lamko pi klo terona sangho nang thani chima
1: nilinon ne prang la check asai akam klemang ke kemang ke dulo non mar nilibang unte non dak ke debom e difuan abang ta isia adukan
0: la akulat
1: kang puji pan ning dulo waning hanglo un an pe ne bang ang dim seta me ang tan la kar binglong pe ang tan seta me a hormul la nili hormu la check pen ka bonai hormu an pa ponji ma te dak pen ka supply ji phan ta bor ilo la pe dukan ma un an do et pu kar binglong is ves ta do et son te pu ta ning ta ma tha pon bom lo buri pon bom lo he la lo ge an se ko nili ta nili hormu ba ang tan along an pali dim sa bor ibom lo son khailo order os ta me tum play on is ta non planili un te pa playing ji pusini dia ke mang dulu he khailo lalu un an pan nila atur bembu pobang pace thang lu nang ba pen hormuta ple do nang pobang ning bang do lo ke mang dulu
0: ai la nang lia ke mang alam ke mi pick lo terona sang ho la pen nang li hin ban sita me social media pine ne long sita me thek long bom lo atur bamboo la posona industry la ma hui ta thek long bom lo la ke mi pick lo ke muni tum ma me kapap rang awareness ke ban lapen kapachini ke nang sol nangli un an ma kapache thang la puson si muni tum nangli phanang chini po nangli dungwang po lapen nangli hormu ke thek long pen jong si mesen bolo dangte ke nam ke rada tum ta wang po non nangli ke seke endun el borni hada long mo hen nangli jong dam lo barni hat pen seke nam asi non nangli asai ta klem bom lo asi non nangli ke klem ma son dak ta ko man ya risu di sai ka chulong li do pik non ke la puson ari sonim so tum aphan si ta me seke nangli hin ben ke thek tang seke ta hatum ta pa thek nang hatum ta king pa char jap nang pu la pu sona ke mang ta do ma seke pi pon ta do ma terona ke hai nangli hin ben tha ni ji
1: ma la bang swas ka ma sai la check pen a sai bang a seke bang ni li ta thek lo si ta me a ko ni li son thak thak kar bi jan pa thek thu nang ku ma ne yong se kapur he tang et pen ka plek a sai thek the pa thek the la pen gopine ke claim ni kang tung duplo te la ni li sayason check pena kambang nilita ke thanji kang tumba kaita mane redilo
0: ai
1: kumasi ke bangji kumasi kachali jining hang naplo nili ke anam ta nang nelo akki joy pena thanpo akula dakta akki joy pen wang mila nililong mat tame wang milo apor mission pote iru ye phanta me mate chiklu yon phanta me na al ang tumong sila non ke do bom owe ki mi atum yong si kachali jining hang na so sai la check pena sai sita mi du pulo tangte la nilong sta mi wang pen nang sali mi akol ta ke thanji phane kaita chong hong ding lo
0: nang ta chi sik ding
1: sik ding lo penili along long prang la pena an news tum ta nang hang lo ni than da ka than dun dun lo ma si la ke kaita chong hong ding lo koma si wang ji ma ni li ke thanji phan ke kaita por chong hong ding lo lalu
0: ke mang bang do lo
1: ke mang bang do lo
0: ai la pen ke thanja kar ita do lo
1: do lo
0: sita non ke wang tum bang lo
1: ke wang tum bang
0: nang ka umri bang la ke nang so lo
1: non
0: me pe galam lo teron sang hon te nang li hin pen la bang so a che ka sai sita me non ke adiman da do lo di athe pudam elatang te check ke ili tum along ke non ke min tanang ne pudam elatang te de la pen sarkar hin pen sita me la bang so a check a sai a isia industry a sona pamaji a phanse a sai ta claim pon bom lo la pe non e phrang ke theng pi theng phrang ke nang jum bom lo de ki e bang with emati sita che e che ke bang ki e bang do o asi non nang li hin pen ko pi lo radio pen karju arar tum phan ke thanji nali ning ke hang ke la bang so sai sita me nali tum jong si cho claim thek pa me bulo dang te ke reng a war sai ke do pula bang solam the radio karju arara tum phan sita me pachini ji ning hang ma terona ke hainal hin pen
1: lalo la check pen sai bang ke kireng wa sai bang la pulo nili le prang la so pha check pen kam claim clear prang sita me mithang la kar biang long ta ka ko pen ta li ka bitum ke la che kai pho pen ta la pusi cho jor chalang bom non hijab tang ho philo bisir tang ho ulang pepinil ha check dengan silam
0: e hak puno
1: di
0: la kana ko ingkrung puno beleng puno do ping mati di la
1: ha check ha ben se silam lo ma si hasu panel tu ma ha ben si reng bom lo ba che jor bom leng reng i bom lo he ong e pusita sapsu la sang elin din ni hem chuwong ani si san son hale tapusi do bom lo sita me non ni li ba son ko chali dun thu lo an to se check akam ko son si ka li dui ma pu non ba ni li ba im thang a thek dun lo ali ta long lo la pen ko la pen mang ke ki reng ji phan mang ke ko son ho ma tha sung nang ni la so kam pen

adun tholon arjik sinang laki ekam kamni chejora nang non pu labang salon kilu nabang pilake rina bepi.

Det lo ri ching hon alun na bang ke la pan si kang tonik lo adun thua jai me kang deng long da mik lo nang la ke asamis lamar jan kali alun na jai me bang so jai me kang deng long pen aprang sin ang litum phan ang kelot pg la ke aji tumi po lun se po jubin gark pen kilon alun.

0: lasi laso optic nerve kahin nulu pulote kachichar chi ke theklong lita ang thek klangpo aphar aphar ang deng ang thek klangpo checharim chechar hoy pen ha ki jut chechar chi pin an mandet po lada lada ka ko thantu me ki phere me mi alam bang ke la po hen lo glaucoma akisu ke miun e iphong kachichar chi lu pulote lake pachirui thun elo akai isi aphansi chechar chilo athepi ke mane mohalaso akiso bang ke bat piklo pulote haki adu ke areng ke lokpen pupo complete loss of vision chechar chip pinan po
1: pressure low tame high tame lata kopilo ke chirab dun
0: kali ibanga pressure pen ge thang ge chara babi sitala imek ala apuma bang he eyeball bang hala pressure high opo ing tangkong titi football son lo football le jong si pam pi olo polote isi turno dakta akini to mate hala bang ta imek bang ta pressure bang high opo
1: hala me thanga pun chak bang
0: chok chider po ing tangkong po hala so pressure bang si constant optic nerve phan isi a compression mate a pressure pipo pajo pajo pen la so optic nerve bang thilot po
1: ante arta lam do ma
0: arta alam ki abinangji mane la son congenital glaucoma puta do he lake amahang ke thek pena masi anu pena nu tumbang ke glaucoma lo sita ene bangke isi family history do nei la pen ke arta ke ong ning kan pli ke pen
1: ampat lo
0: ke bat atum anam bangke glaucoma ke long isi a risk thetan do
1: ante la bangsu long lia prang kupine ang thek sonang klangi ma
0: ang thek ke la polo ke cheng cheng ke thang ang thek ta klangle da ta thek la soa por si glaucoma ke long abang phu atum ke su ke long chi chi ni wang wi a phi thu ke der jot mo la optic nerve ka he no ang thek ke long an si chi chi ni pin ti ti hala so hut an ke low vision mate ka che char che ang deng nang le rom an pin lo ini ke ang thek ke ke cheng alom ke a phuang pong ka chorot dota thek a mega hom ka chorot dota thek la pen ke mo peng thana son hidi ka chi char chi ke cheng he ke cheng ka che charim che char hoy ke cheng ke la son lo sita hala sot bang ke ekdom ke cheng pen si abe a kisu ke long pen amasi ang thek ke klang pu bang e kali hala ke chi char chi anang deng ke le ke la bang ke ar tho bang ke pinang an ka luk son dulo
1: ante la bang so ke su long lu plu tang te se ke lang pe pamidet unji ma
0: sike lang pen pamidet un e blood pressure la pen glaucoma poason blood pressure pen glaucoma ta pamidet un e it can be control bang ban un poason la si glaucoma bang ta e phoi le ge long lo polote la kai kai ding pia phan pamidet ki un e
1: sita pa da phan khang chi
0: mid la dowai ka chi chor pen a kai ding pilo he ka chi chor nang chi ke la dowai ka chi chor pen isi la khang un complete blindness aphan bang mane pinang an mane khang un sita hala aporpen chepaklang nang po aporpen treatment bang en nang po sige chelang bang aporpen nang kok po
1: tante hala bang sulong le phrang itum kachire met pen pini atowar dulang ma
0: kachire mek pu bang ke thang atowar ta ve te bon sita periodic eye check up mate apor pen jong si amek a doctor along ami sikelang along apor pen jong si chepaklang dam pulote hala so a hut la so a bemar bang do pulote di patini long pop he ke cheng along ben patini long pop sita nona bang ke la puson lo chichini bang ve ako glaucoma lam pu bang ke kachini apai ing arpigan ing arpigan amase hala amek chichar chede dan sei doktora dong bange dampo chong hoy lu niju ni ni mek chichar chede chicharim aprang ni hula dak an theklo nong ke ni la son ta theklo ng ni la an ne porhi un nong ke la haya mek ke la an la ana mek ke thi ni aprang porhi un ta nong ke porhi un e la son a ke ne a complain ben si doktora dong bang li rongeti hala sut bang ke
1: derpiglo
0: der jot lo he ako ison abang dilila so world glaucoma week pulo mate world ako glaucoma day po bang ke nili ithe ni thaning tu world glaucoma week pining lage

0: nge nangli phanse tame kadona pajiri klo
1: kadon
0: tangte akapre galam ili chethan dam de aprang aprang si karbilamet lamchong alam ili ka pangcheng pon je phanle nangli penle pangcheng pon iklo nang karbilamet amelong nangli komentu lapen koson ang dengan se kachipatip dun ma la so puthak nangli radio kar jura da toma pan than pon ikchima
1: kalang lo nili karbilamet amelong kachalang dun la bangkar ji ding ik pinglo sita jasmet pet arpu githe po bisar son la kongchun bang arpu bangkane li nikan surini ra engkoi pen nikan surini ra engkoi ra hinia la nikan hinia prang e phong lai meglang lo la pen puthot non bang surini ra engkoi ra pli la pen non surini ra engkoi ra trok ana pharman ta puthot ne li kongchun bang arpu si klemik bom lo la bang so prang ne li kongchun bang arpu deng de prang ne li Pachetangshun bang pen chenglok, a prek a prek arpu ni la metamai long do, sitanon manili, carbila metamai long, kongshun bang si, clemic bomb.
0: Natural pig long may pick me pig a lam sinangli. Radio carjuratum pantaniglo nangli. La metamai long, coansekachipati dun malapen, coanang dengan sinangli, psychic clemma, la sopotanang ligatana, ponangli panakirunang pillow. Tangte, akihai, carbila metamai, non cosoang deng a demon si carjapma. La sop tak tamenang li radio kar jura ta tuma pan bajir mi pon ik tajima
1: i hin pen lang nam lo pulo tang te tum kar bi alama bang penangan kang tu isong sile dun pusen le matha dan lo
0: kala
1: asam lo kapre kapre akhai do diuri ta ho e tiwa ta ho dimasa bu pen cheng lok missing akhai kar bi akhai pen apar da phai ke ong missing akhai do la song si kapre kapre ka khai do ang bong pen pang bar lam le putong te karbia khai atum karbia lam bang non penang ang song le dun lup sin le mat hada
0: kala nang chiro pik lo karbia lamet lam chong phan nang le tum pu ana prang ang deng an ke pon the ka pot tang te ni li putho nang le phan ang kar ji thu kang tung lam la ke la puen lo karbia lamet a me along nang li pinang ana jir ding lo te ma ke klem dun nang li ki klem a hut karbia lamet a me a phan kapang chu pi te kang mate ki klem pite kang pinang aso ason do ji puneli chinidam la sila so puthak tame radio kar jora ra tuma phanang li than pajir mi pon ikchima
1: la puson lo la karbila meta mai ke ningkan farukri sir ke bra trok bra trok ningkan seng det pen puang thun ang thun awe awe kapre kapre ka mai pu kong chun bang ar puang bom pen nili ke deng long ke mopan da pui lo surini ra eng koen ningkan nili tum nili arpu ko deng don hot ne long mai phu ka lang li khar li tang hedina trong pc mai phu arpu doi lo nili kong chun bang
0: kala
1: ni tum arpu deng dat pen ni tum la cheklu yo nang bong arpu deng bet dat pen cheklu yo nang bong si ni tum long le kiri la pen hem ko son si ni tum kar bila mera mai phu chi phu loi ma hem kiri la bang so pharma ni tum kar biang long autonomous council la long dam si hala so hot doctor tudiram long hang cc m choi bom alang li long ni tum dam pen ka cho hang dam ma teng pen alang li ni tum aphan long le tanang pilo la pen hem ta me sen pen eng deng hini tala hini hem nang kim pc ni tum hala so hot bang ni khang long lo la pen aparta aprang ni li la bang so ke klem bom hot kitap aphai penang paklang khang long ni li tum ke klem lan ning kan hini ang bong pak plik ke bra hini la bang so kitap ni tum paklang ek long lo kat bia kitap jutang jubat pen cheng lok kaprek kaprek lamjir punoi tumusu punoi hirjir punoi la pusana kita paklang long lo la pen aparta ne tum la karbi la metamai ani kanwang ke klang wer nazia alam sai mai no punoi lamde punoi ni tum paklang pon wer la pen aparta calendar ani kanwang ni tum paklang pon wer halaso hut la si aprang ati ni ora bang le la song si klemik long lo la pen che than ji pulute non surini rang koira pli chuning pen non koira non kawang ji surini rang koira trok ani kan hinia pharmana long ni tum jasemet ke klem bang ke kitab bang ke paklangi bom lo
0: kala
1: chuning hata ne lutum marjong po kitab ke paklang do la bang so kitab ke karlitang hala bong long terang kitok ke kitab ani tum lai pakwet kitab long si jog igrut lo la bang so kitab karbia khayang bong pen jong jung pen kitab ke tok cheng ning kan faru krisir ke bra thom ke bra trok si ning kan 1937 ning kan bong long terang ke tok adama sar ha i rong lin arona teng pu pen cheng lok ke do ana kitab la bang so kitab along jo ge lo la pen aparta ni tum ka pre pre kitab atrok siner ke pa kitab chuning pa klang long lo la pen non pining ni tum ke mang pining ge pa klang pu ni tum kitab bak pharo kar bi kitab pa klang pu sin tum a ke mang pon do la pen non mata ni tum pang rum bom lo jasemet pet non mat penang an long ek lo la pen aparta ni tum a phong la kar bi alam ta official language da long nang ji pu

0: school aputak ko an ningje pon ikjima ko an than pon ik tung mala so aputak
1: bi medium school karbiang long or lonon mat ke hume ko rada sir kevena
0: kalang
1: la pen apart pa baji le pudang te la non ke dobom english medium ponoi ba samis medium ponoi le kapre kapre ka medium a school tum pen la ko pon medium banglar si karbi medium wanik nang po
0: kalang
1: la pen la bang suke wan jia jak kong bang ke nil tum karbi la meta mai long kawe la ke council ma siklemik nai
0: kalang
1: council pen yong sila ke ong dung non ke dobom english medium a school ponoi mate Assamis medium pun olah hype yang si karbi medium, mana tu labang ya? Apa yang bang bom pun? Lepen ya jasmet pet non bang ke full project asam si teglong lo non pining bang ke lata cuhet itu volong komaji thom kerwa ke thom mangdeng karbi la madam ayam ay pihut CM tu gram rohang pan cuning ridun lo atau malang lisi karbi yang longo tomas kongsi ke langlisi ake hoi pina. Lepas yang langli pangne cuning ria teng pan langli pulo karbi ya language teacher pen chenglok karbi medium school la teacher pen chenglok la kaddo kabi phanta ni tum bhangyara teng la samlong aro pia teng pen ni tum voreng bangka ni tum full project peak po pulo la sa chi chaga teng ston lang ni tum process ibom lo la pen bainong puluma la salary non penang alang tum bad lo la pen kaddo kabi teng yoko teng long po la bangka
0: kala
1: la si la hello la apai ba bad alam bangka la me mai pen le ki unji polam kali council pen government pen cherap si la bang apai bang pa bad tek bun po la penoni tumke hanga teng pen la karbi language teacher ko an ma ke do la bang ke bang o la sam a teng si wai nong ta long ipo
0: kala ang churu ping lo ke hai karbi medium school la pen ke la da ka long than bang atum apu tha radio kar jura ta tum phan ke than pajir mi pon apot tang te puthoni li nang li phan nang kar ju thungang tung alam ke la pen lo ke hai non an ke class 12 an ke karbi subject do lo bon
1: do iglo
0: la si la so a apu thak ta me nang li tum la met along ke klema tum ke pinang an kachi jok dun du je por si nang li tum ko an bor I iglo la karbia subject apu thak ta la ta me nang really radio kar jora ta tum phan than ik thabon
1: no no mat karbi medium high school bang ke ner ke bang dengang sila deng iglo la pen a par bang ke mo pen pobom matric ba class 10 hud mo class 12 hud bonoi sita mil ason si karbia subject ke deng pon lo mil to ing long lo class 12 and dengas the ml to nong lo la si chu het ni tum la government pen ka chingki hu sa ni tum ka chu ni ri do je la degree ang denganta karbia alam tok long nai po lam la si government pen ni tum phana cha chak do prabjin pen la samalong education minister lang li runus pegu pen chingki lo na po la so alam do ta la bang non ma chingki long le lang si ta la degree ang denganta karbia alam tok long nang ji pu si ni tum ke hang do la bang so teng si government tum non mat nang deng pa nang kroi pu si mathalo sita non mat class 12 an bang ke mil karbi alam tok lik longbom lo
0: kala me pik pik lo nang lila so e karbi subject mil pusta me ha class 12 an e jithan long lo pula so putha radio kar jura ra tuma phan ke than pajir mia pon tang te ki hai e puthot ni li nang li phan nang kar ju thuang tung lam non ke class 12 an ke ilitum e karbia subject ke mil dolote ma tangte e college along mate high university ang deng an seta me karbia subject ka charli long je phan pura nang litum pini keng kam ka chijor pon pini la pusai ke deng pon la puson do ik ma
1: la ke mo pan pui lo ni litum la chief minister wang ho si ang si ko pul ma mo pan pro jang mi chik lo krener ke bani dal di pulong la sam chief minister Himanta Biswa Sarma ka bang do la so ho si ni tum po physically ne pucha pankang sara chingkilo la pena parta ni tum memorandum pidun si pinpura ro pidun si adak masi degree ang dengan ni tum thanong I panawar sai nang pinai asam arlo ke doan university ko an ma ke do khala bang so university a room ke do a college along an sita karbi alam degree alam ke tok long I pan awar sai nang thu nai pusi ni tum chuning ridun lo la si muhad da pulo alang li pulo je education minister alang li runus pe gupen chengwai titik lang technical alam do men dak ko chengwai ke nang than phidun ni pusa lang li nang thaka la pe non ni tum chingki long la lang sita lang tum positive si lang tum ni tum pan respond nang nang en pon lo
0: la pulo nang chero it pik lo nang li ani si ani ke la mesana birtawan igji pusnangli tuma phan ningke theta menang pidun iglo janang chiru thule thotlo nangli la solam anang than popot e puthonangli phananti na arju thu ikla ke hai non ma matke karbi along e apuru ke engchu piklo tema e hirjir ta melam jir ta meke tok atum du piklo non ma mat research based punang ho tarlipa me tok dak pen la hai